0: e wa gbo eyin eyan mi eni oro le ni mo to di gbeyin to tun boro lode je mo pe ohun to nse won ni o ti pada leyin won iyan ikan oluwa ikan o nje alare to n gba yawo re nkan o bawo le ti ri yen si o
1: Alare n gba yawo re re so n tena ye ko tena o tun fa tete ji ko gbe ko ji ara re